0: bu ama nothing.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: And wo ba ba bu ama nothing. Kwai.
0: I say, Radu ba ababu ne man penifo ne nasafo hene ate.
1: Mako mako. Ba ba bu man mu fo
0: ne nasafo hene ate.
1: Ha. Mishi mo tika no mo sesa. Dia mo sesa. Mo sesa. Mo sesa. Osi Awurade asole e ba ba bu ne man mu penifo.
0: Nina safu
1: omani ni mpanimfuo MPs lawyers judges disifuo municipal adia ba fuo assembly micro awoka ho
0: shoka ho
1: jelio kwai
0: I say radio bebu na man panimfuo ne asafo hene aten
1: na safu hene asafo hene
0: bebu anten
1: isaka urade
0: amen
1: chief tensifuo no asafo hene fuo no
0: bebu anten
1: Wasalio, wo bebu wo matan.
0: Ai.
1: Ahemfo.
0: Bebu anten.
1: Kwai.
0: Efise.
1: Efise.
0: Muna modi bo beturo no.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Oman ni munde pa. Oman ni majapade.
0: Modi.
1: Eno ma papa.
0: Ma brana.
1: Mukoto gold no. Gana fotum ko bobo sha na plane na miwom ni ye chesika no wosoro.
0: Ache.
1: Ena no ye cheki ye na ye si akura wo da ye funu kura ne kanya agro. Akura wo da

0: ti na na ye wusa no sa na fashion kodu fashion kodu nyina sa yankasa na ye de hyen no e kodu Duke Psalm 54 to Christianity chapter 5 no verse 4 to 6 you know
1: o se se wo shiwo nyankopon bobi a
0: so se urade bobi a
1: entwentwen ne maase
0: entwentwen ne maase
1: efri se oni nkwasiafo ho akoma pa bi
0: ubie wano a na wo se nyankopon bobi a what the bible ne ka kire

Bible said, "Do you not know where Jenny? Now one quite na awa, and then depend slow radi kura kura kura kura kura kura. Now can depend where radi slow radia. Now so fumua. May the 18,000 na shaba Bible ma pebe bidia to. May dami huaba. Me buy na deseni biya Bible. No kwa udi apo akefa Bible ni njina ako. Onofo nuwe biya mu nuwe yiske na film nuwe jaba Bible nuwe ho. Minya." Me share that me fa be senkati ya ume di bo tende paniye. Me di kufa me ye de tise dro. Me de boba na igu hode 10,000 toso. Uwe dro wadwe yin nai. Uwe dro anu wachino hon. Papa bako ye attempt to obe seno wasi uwe isra hanono. Uta fe sika uanfya winte. Uuntre wiyase enche. Wadane dabu dabu. Ne chese di patras ya wuse. Bible mudi ya wena neshe. Chese ya wadili bise nyanko pofa ne buwa oche. Nadie me pesa me mautia se ando pay nise. Elurani wafa ne buwa wanche. Nemo mwasi wa bwani fuwa uwa enya nefe. Nemo mdiwa pedisa wa bwani fuwa besesa. Eti sauti bwani bim, nese uradi nkuwa. Nenu nchilese, ohu ubwani ya ujino. Nemo mwa odo, uradi watimani ya dumbebri. A odime nimpa. A dumni ya huma burabini yenya kupwadi ya mawo. Nemo menyese bia onku. Onyeone wa jen sakra. A jen sakra ni ne. Eni tina Bible onesa wote neno wa. Memprimu wakoma. Sabre na wote neno. Eno wadom eno unkwa jieda. E nano pei. Sobe muwe diswa shesuru. Ni wadani we chidi ya me wiasia. Anke nshirano papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap
asa da wa urade ni timu odre wo pe obi e di timu odre wo ye urade asa Deuteronomy chapter 32 verse 13 kona kwa kayo wo si me urade mi na me kum mi na me mankwa bi pria na masa so wo kwa Deuteronomy chapter 28 verse 1 na wo kayo no mi na kopi 16 no eye nhira from 16 to 34 na ye no me na eduru ba bia wo si me urade mama wo si dan na wo nem Lamentation 3:37 wo si bone ni papa bia na wo beba me urade mi nim wahwe ani ti Isaiah 54 urade si me na me bo wo sai fo so won sai urade ni ti modre na onu wo tia obi alaka said in adwuma tie because Galatians chapter 6 verse 7 bible ne say said ye udua na no anoba mu watwa ani ti me ni adua ne ye ne watwa ne ye ye udua fa no enya kura Sodom and Gomorrah kan hu openfo awurade di jashie no Noah bless our cry ya wona dakro awurade di nsi ensuyire fa no awurade ehu sankofo we mbo a mino mi ye no begira ye wahana roma for single by force ye kotonyom ebu akwa road no munyina kwa wuye ka ne kona urade nim so mu ye roma for wo se na sam di we di atre ne fo a wo obone fo so ubegina hefa ya oba be sia wota obi kuno wote se super guru wonya wadwe so obek sakra abrante ye wudi obi yirachi te se wona wo de otadu mo odra peters wonim noma ohun ofe ana no no obi akodi obi yirachi commerce abonte so ne ku abrante no wona ne ya pai ni trip wonu ya na akoshia sekan a wokɔ no ebia na wo de wankɔhyia sika ne wokɔhyia dɔma machine ne ye spaki di wachi wo na abɔ wo sɛ wo sɛ wo ye mahogany so ye tikyo bɔne a wo di a wo nya so akatu antentem obi yire obi kunu hɛ adwaman ya bosomsom ɛna dai bɔ mɔde sɛ wo te ne no a wo mɛsɛ kyerɛ wo adwene papa papa mrantie ne maba wankɔla nketenkete kɔtwitwa ka akɔtratra mu a ye duru kwantifia ne akɔtwitwitwo ne asekan ɛna no bosom kwanta ho draba bia yo basi bia ekɔ wro bo ye papa ba ko no ti basi bi o se sofo sofo ni pandan wo ba ba ko kan na ba ko de pesi de si drive na tu ko achi na ba ko pege AK-47 na wo ma no wo ko ba 70 years wo se sofo mi de mi hu AK-47 na nam ka tell me yere se 700,000 ye de ko wo famla na sika de wura duru ha mi de na de ama no odofo akore duru papa enje ne papa ndi sika ne ma na o se 300 na papa na tie free so no wan fan kan mi na mi tu mi kwa na mi sika 700 wo beti ma shame say 1 million papa yi se wo se obie na na ketesi ya boneti kon wo kan na yoro fo wo se sofo mi na na ko sukura e pendi so na ma na mi yirete me nche ne yobo beti kon na papa do tu se wo e tu no wo fie pa wo se sofo se mi yire kura ntu kwa ne bianken ha mi mi yire tim ne yobo beti kon fiti sada no kura me ne mi yire nyantoko a wo se wo ye be ma fa me ma sem ko ka mu eje fie ha na be yo me ma sem aya no husam ne nessa wotimene otwetwetu ani asekan de foforo tizi mo amojiji nkofo tizis motwetwetu ani asekan de foro nkofo dan enessa wotini ya awurade do awurade do na Genesis chapter 9 verse 4 ne say do o kam ojaguo no onem nipa pepepe so de ebeka ne mojaguo awurade ka se bi kire peter wasi peter de o twesekan no ono so bawu wosekan no enite enessa wotwetu a ka wo se tuo no obawu otuo na no Ube uwa sika nano, eni ti me uradin kasa nchao. Me uradin fa semi ya mi kensu ntufu. Na bwani.

0: paso be fi ase
1: abre ho ase
0: na omo ho ase no ko animu papapapa omo ble omo ho ase no ko ko sha dia we fi chapter 6 verse 1
1: I was 14 sian chem
0: mini ko sho e
1: ma
0: ose bible no sham
1: ti mo ho ase ro
0: ase wo fo ase mo anu
1: na we na tene
0: na ye na tene o
1: di waja no na
0: bible say bo sham ke sham o yakob pa ko se di waja no wo nene
1: na we nim la
0: bible say ye nim ansam o
1: di kan ya
0: eh ese na studio of ho na urade be sham ho we
1: You enemy last semua.
0: O se na ye ne mra semua. E ti ke
1: mo
0: bo se ya diade.
1: E wo mu.
0: Bo se wo mu ne se. U be nyina te.
1: Na wi awi ye.
0: O be wi awi ye.
1: Awo na war sa.
0: Oh Lord Jesus. O pese u ta o 728 years no
1: a.
0: Mi nya buade e. Bro mo se. U wo soro dodo. O se. We ne mra semua di kan ya.
1: Bo se wo mu. Na wi awi ye.
0: Na e be wi awi ye. E ti mra ne mba wa nse nyina wo mu.
1: Yes.
0: E ti ade mba wa. E wi awi nyina mu ade.
1: Now now what is
0: as say no and send what you need any no che Oko Colossians chapter 3 verse e wo tro ko no bo ma de say be sure bible no na say we da wo mu ade wo fiase ade wo say 20 no wo say
1: e ma wo ntie ma
0: bible no say ntie mo ma wo fam
1: ade
0: na
1: we na so urade
0: ni bible say e mra say me so urade ni ne si wo be di waja ne wonani
1: eh
0: wo be bu panini
1: e mu do
0: praise God
1: hallelujah
0: First Peter chapter 5 verse 5
1: 5 Peter
0: chapter 5 verse 5 what she say
1: e mofra ho brasee
0: nti bible no tretie asletifi asem wo se mofra ho brasee
1: mofra ho brasee
0: ha
1: sala na mofra nso
0: nti bible no se sala de enka sanchira mo se sala na mofra nso
1: ngo mo se pani fo ase
0: eh ena gana fo mpa gana fo nkwala ase wo mo de yemfa ho nse pani na se da
1: da bi da
0: wo so na dwebo wo nya 16 years ya no wo tuba
1: Eh
0: wo titi se gele aye din su ogusu no.
1: Kene nyina
0: afa no wa change ni din no.
1: Yes.
0: Kwasi menu no wato atwene.
1: Ompa bio
0: akwasi bua kena daabi.
1: Daabi
0: afa ye frena muchi wato.
1: Yes.
0: Gayoyo.
1: Yes.
0: Bonsam nana.
1: Yes.
0: Jo tapoli.
1: Hey,
0: na wo jimiba. Hey, ke kapo. Hey, no lie. Amen. Ono okonyim obi ba sa na maame no de akra nkra koje fi o se akwasi ba mon kanche sa akra no yale o se o maso de no lie.
1: No lie.
0: Hey,
1: adi no lie. Onya de for.
0: Na First Peter 5:5 for se say.
1: E mo fra ho brase.
0: O se mo fra ho brase.
1: Ara na mo fra so.
0: Ni so ya bo fra na wu ade ni ho brase a. Ene tie nsam ye ba wo nje ba. O se sa na mo fra so.
1: Mo ba mo nse pani fo ase.
0: Mo ba mo nse pani na se.
1: Na mo nya mo fra ho brase.
0: Praise God.
1: Hallelujah.
0: Ahobrase entumo.
1: Yes.
0: Eh wo sha kura bi anya bi.
1: E di bifira.
0: Discipline.
1: Yes.
0: E kura bi a obekoma discipline ya adwuma no. E kura ni ntumpon da.
1: Da bita.
0: E kura bi a na obekoma obu anya adwuma wo mu no. E kura ni ntumpon da.
1: Da bita.
0: Wo wura kura mu a, wa na wo mo park afu.
1: Yes.
0: E kura ni ne toilet. School dan ni su nyina pa. Because obu anya ni di anim nti. Wo hinu bo da wura, obi anko koni ma riba no. Leba no obi anko.
1: Obi anko.
0: Eti mimi wura krom na se kro no emu mra tie ne baba wa muwa dia na mpaifu wa krom onzu muya wa mi wura kro no ama wo se sa kro wo mu suba wo mu wo mni
1: yes
0: o se sa na mo mo franso mo fa mo hye panyi na se
1: na mo mfra ho brase e
0: fra ho brase ho brase e ntumo
1: yes
0: ku sho bi ase a e wa dwuma mu a bro ho ase
1: ah
0: o mo mo blo mo wa se no mo kwa ni mu papa
1: bebre kwa
0: aho maso ni a hanta ni jeye ni akesesem no e na me ngade ma na buka ne za wingula
1: Hey,
0: me tell me ton.
1: 7 years.
0: Jimura 7 years. Media. To us why?
1: O say, munya mu fra ho brase.
0: O say munya mu fra ho brase.
1: Mo so mo ho mo ho.
0: Na ba so mo ho mo ho.
1: Every say.
0: Every say.
1: O Yakobo si hanta ko kwai.
0: Yo, o ya hantan no. O jana nu mu sa me. O pe na me.
1: Hey,
0: sia.
1: O nte menka.
0: O hu me dia mu kra be fele. O nte menka. Every fa no nyina we. Na every fa si gana ko ta ni sam te sa dia de.
1: Ko sia.
0: Kwame kone na mresha no wa bae kwame nkuma bae wo se nyankopon ni pia ni ba bia
1: eh
0: nyankopon ye kankan
1: nyame
0: small boy poku walante no ja ma kwame nkuma jan friga
1: mm
0: chukra ye se tedi chai bible se woni pa wa hantan be bere wase
1: munso mo homo homo
0: bible se munso mo
1: every say
0: every say
1: nyankopon hanta fo kwa
0: obi hantan bia no nko ni mu we so ko urade aso because bibi kura ma wo mpo na hwehwehwe
1: symphony
0: na se urade ma wo ko wani ma
1: enye
0: eti o si obi o ya hantan bia no urade be si no kwan
1: na oduma ho brase
0: na obi o bra no ho ase no urade ba ye dia de na o se ke sa blanche blo ho ase Bro, you go search your progress 2018.
1: In shadow ni pa.
0: In the Bible,
1: nda oni fele ade daada.
0: Ah! Ablanje mfele hwe.
1: Muhwe.
0: Sister ne mfele hwe. So walu oba pa no ba ne ya ho blasia. Na what is yas no ba kromfo?
1: bebre kwa
0: oba won ya ho brashie bia omu ade abontene kura na obesho ne kunu minim na sa oba no so anya kuda
1: eh
0: twaso
1: enhyere
0: ti bible say enhyere ka woni pa
1: ofeli ade da
0: oh lord mini ya won feri ade kura am feri ade omu bia se wa fa ba obo sa no ye woni pa kese fo sene idi ya mi posu be na wa sesa
1: eh
0: wa sesa so ro posu nyina sa fa sa ajene ka ho ene idi ya mi wa heva
1: woni ho bio
0: twaso ai
1: Ose enjaro nipa.
0: Ose shata onipa.
1: Ofeli ade dada.
0: Ofeli ade dada dada.
1: Na dosho na koma de no de.
0: Na obi o ya hantan. Ni o she na koma de no de.
1: Oto boni mu.
0: Hey. Ye tu no fo mfa.
1: Na bida.
0: Always am I right.
1: Eh.
0: Ni wi aso o woni bia.
1: Ma she.
0: Ba se se ni mpa no. Obe ade ade.
1: Boni
0: o. Lord. Oh Lord.
1: Ose
0: aha.
1: Na dosho na
0: koma de o she na koma de.
1: Oto boni mu.
0: Me printa.
1: O boni fo di oman ma fo so.
0: Oye. Me printa. No se la nemiala. Metro se miala. So, be, jamoni commenter mo se bidine we. Proverbs chapter 3 verse 34 no.
1: 3.
0: Si tie de Bible ka chere.
1: Proverbs 3.
0: Aha, wa se
1: dia fani fo ho fe.
0: Bro se. Obi a odi fe wo no. Wo no urade be di no ho fe wo.
1: Na odoma ho brasia.
0: Obi o bre no ho se no. Oh Lord.
1: Odoma no.
0: Me ni akofom.
1: Sa.
0: Urade ka chere se ki o so wo soro nyadua na wa foro no ho asem na wo ka.
1: Dabi.
0: Wasi sekio ya umasuo owosoro eti omra from na nkwaje ba ndi ade
1: be ne dia
0: chope se unya nkwaje a unya ho blasie ni obuo eni die me ne owase wakoma mu die wa hantan ho dodo
1: eh
0: ene makwan ma nyakopa asem se sa hantan ni firi wa blabom
1: hallelujah
0: chese mu Proverbs chapter 16 verse 19
1: ayesa woni mabrafo unya ho blasie ho
0: ba ko se eya o se woni obi o ya ne ho mabo mabo meja ho blasie ho ho
1: sene se
0: sense
1: woni a ocha fo ba che
0: ahye o chira ne ho dodo
1: eh
0: What she done? Any baby can say I said toilet. You cannot go be.
1: Hmm.
0: General, you must allow the prophet to ask where you know the person I am. Here you watch it. And I'm a fear where we come catch you. We say, "Oh, my, if you are in crime, you know my crime will be me."
1: Hmm.
0: And I'm a fear where we catch the machine. We say, "Oh, oh, oh, oh, you're very say. Sika must send a die way on. A bit me at all.
1: Hey,
0: nipa the same year. You come from a born the
1: same year. Some
0: And channel Baba on any phone number poster 42. 43 56 na ma me na famba na wotu aso a
1: yeso ni mabrafo o
0: abro se yeso ni mabrafo
1: enya ho brasia
0: enya ho brasia ho
1: echa ne se
0: ese se

0: pano ne nkyenam po na ka 12 12 no so wampa wo mo chew
1: da bi
0: ano obusa wo mo se mo so mo pese mo kwa na wampa obi a chew
1: akrokro bi anim
0: ose na Simon Peter buase
1: ewrade wancha ne ebekro wona wo dan kwansem
0: wona wo de ye
1: dan kwansem ti
0: won wa wo pe dan kwansem no aye kituwa bi bonsem kese ma ewrade eti won mu a won mo pe dan kwansem no aye kitikitikitikit na me kura me huyanke me fa ha na me ka chese me yi anonti wo ye ne bi aba
1: 1.5
0: palacetamol to wabi wo fie yi
1: what one
0: na ko ju mbi ano na me ka chere 100 ofa nkosi wo me mana kwankyere ofa si wa 4 days obi esu a onum ni nyina ni pa na ba no sa na se som de ye wo mo sa computer ma e ka chere

0: bibi a wo ya no eye dua bi na papo obo ni o ebeba nkuro bom ti ke na na no bibi a nti a wo daache bibi a wo ya no eye dua bi na papo obo ni o ebeba nkuro bom ti ke na na no bibi a nti a wo daache amoska sa fako school wa unuru school na da ko she game machine auto o ma de sa na ekro ti je because de ye ku ni nei eno ane ye da che eti abala wu after friend okay
1: you put it and ba se
0: na ba di na ni mo tumi mu
1: she
0: she
1: na ketia ka
0: no
1: ho
0: sa ga ku no na ke ho
1: na di na ni
0: na ketia ka no ena na she
1: di na ni
0: mu o be sha na mu osem ka she ma ba wo na because Isaiah 62 verse 11.
1: She what the what am what you could do as I say we no ha.
0: Aha.
1: Munka choza yan ba wa say.
0: Aha.
1: She unkwaje eb.
0: Unkwaje ba.
1: She na katua ka no ho.
0: She na katua ka no ho.
1: Na na mu she di nanim.
0: Na na mu she den.
1: Di nanim.
0: And na mu she. Isaiah 74 o kan assembly. Isaiah chapter 7 verse 4.
1: Ezekiel chapter 7
0: verse 4.
1: 7 verse 4 no.
0: Aha.
1: Was it many any who had done?
0: Aha.
1: Na me who mobo.
0: Oh, who mobo.
1: Na wakwa na mema na bawo so.
0: O chinani na oh, who mobo.
1: Wakwan.
0: Ka se wakwan
1: na bawo so.
0: Na mema na bawo so. Wakwan. Wakwan. Akwan ya wa wo nam so. Eno a na wo awurade ze mema bawo so. Akwan ya wo nam so no. Chuo. Ba wa se. Ekwa wo nipa nam so no eno ana daache o meba so wan kasa nka so chapter 22 verse 31 no e ka se mi se
1: verse 31
0: aha
1: edi bi bo
0: aha
1: mo na eni
0: aha
1: na me de wona bla bobo oni
0: o ba dwure nyine o de wan gabo
1: ebo
0: ebuwa wati fi bla bo a wo bo no wo se buwa wati daache na me ka chiro ye ye dia ye be kwa ba dum na me ka cho se madam bia ono o ka chire ne ba bi se o mo ko meeting nti ne class ni ba ko class prefect no wan ye social book na akora bi o ba ka sa class wo bia no on twro ne din madam ne ka wie ya no no nya ko madam na mfa mpio ana ono o receive call no wo class ho a it you are casual ya na school boy ni twro ni di madam na koye mi ni meet ya wi oba ya na se eh wey joseph book ni fama mi na me hwe omo mo kasai madam na ni din da soro o si na mi di ya madam na school boy ni se madam me so kasai obi oba kasa class ya bi

0: fo barima bi yere me se western region board ye teacher ne bi kofa wo beyi mana so ye shi blow ti se ye bogeti nim pem pem pem pem pem eno afru sili ne so
1: hey.
0: Na kura si sili so eye emla kete ne edye good dine ne so
1: no krepa
0: enye plywood ene enye di abe ibi
1: debi
0: etu afru suru ho kwa da suru ho sa no saa baby a oda ne ho no aba form kakra
1: ene siva
0: ya eno omukope wo mefru no omude wo saa ne mfisha ho
1: next time
0: no tiem wo suru ho Jesus
1: mhm
0: wako fu obe yiru sa tiem Jesus
1: obe brao
0: yankupo wo nkwa siyafu wo tamo
1: mhm
0: she teacher ni pa shiranke urade
1: amen
0: wamo vim no vim no vim no vim no no mu wye adia wamo di ye no no ye so na person na person ye tutu bany na ye fita mo jamba ikule ba kwa meni tuya na oba asuna osambe kachile na yile se oko oko se oko no kra se oko fenro kumase ti abuasi tu ya fede se kwa mwono wako nya loli accident ama ne pre pra me waya nesu wako fube yile ni yachini ya di na posu na posu etu chui chui chui chui eti ni yili shoni jino se ah na loli accident mena wa posu nkwa na aesti saa uro ure
1: aja wani onimisa jama mwono ayi
0: asa ni wani
1: amen
0: ama ne yili mame kura kwa pa kukwa ke siyemi yenu
1: odebe mano onwe
0: ya bleno se se okay. Wanya loli accident na se uradi ya buwana se uwe ngudi ya ani fa fa fa fa fa fa power nu
1: wo we
0: ye wo ho ne sunday ni ye wo ho saa ye hese
1: kwaribodu
0: akoya obi akofa de yiro ne na busuafo e na oba na busuafo kekra kekra kekra kekra isa geurade
1: amen
0: ye busa wo mu kwanso a na kire se teacher ni no degwa na ne yiri ne maami ni jiga na okofa adua bi anke na so na ko de bona pampam kofu obi yira sa ba jin ko kwasa wi aka
1: wo ahwe
0: bible se eno won ko yire anna
1: na fa won so ma no gunfi
0: what is the choice of
1: neka obarima won ofo obarima bi yire
0: e ti be ma biela ofo obarima bi
1: yire won e yoko yire sa wade no
0: won e yoko yire sa wade
1: no ko obarima no ba wale sa fo no
0: be ma wa ye de ade
1: wa wale sa fo no
0: ti asam ni ye
1: kan nyina
0: okwa Exodus chapter 20 ya
1: bible bi abekana ja
0: verse 14 down no kro no kan sem bi wo ho
1: Exodus 20 verse 14
0: o se sey
1: wo se ensa wade ye
0: awade nya de
1: ensa no
0: obi yire nko ho
1: ne kro pa ja
0: ene obi kuru so nya de
1: enko ho
0: young girl come on come on come on come on come on come on ade ene maame fo na epiepia nkwala no etikon owo yira na aye den
1: adei onu kwa ne ye ma no
0: e shake urade
1: amen ma kura dos che mema
0: wi ase de obi ahwehwe ne ti o one ne mpre unya proto ba akokura firi ma
1: eye
0: ma hu wa yiri bi a ma mi pan mu bi apiapia ne ba ketuade ama no che one wa yiri no entwe mpra na so unya proto mi yedo kura mpo enye bad young girl 23 years owuo ya ya ya ya bi a
1: dwon antiasie
0: ekuro mo no bi a antiasie ko wi ase saaye obi kunu no wakotena ho ene ye kunu even wa modua na se wonam nwira mpo no de na no ka wo problem
1: wo pira
0: obi yire because wo nyankopon na yesum no bible no say oyo nyankopon nunkufu a otu ejanu mamumu ye ka enti nyankopon kura na oyo nunkufu a otwe nunkunu mchenge urade
1: amen
0: otwe kura tiemie
1: na
0: osense ya wade na woto asem de so a Exodus chapter 20 verse 14 down to 17
1: en sa wade e mokro no
0: e mokro
1: eni yonko ho adanse kru mu e mo ni mro yonko fie
0: ti asem ni yo
1: kan nyina
0: nti obi yire kru ana ye kru no gbo
1: ne kru pa
0: ya wo ya wo ho na ye de
1: wakofa
0: ti nti so fo obi yira the same time no wo sha ye kru fo
1: e anwrabri
0: wo sa de na nya wade na wawi a ho akwa ye de
1: akofa
0: akofa
1: amo ni mro yonko yire
0: na tie de chon sam ne kan
1: ema wo yonko wo
0: yonko ni mro yonko yire ema wo ni mre
1: ana onko a
0: onko a
1: ana fra ana nantwie ana fra mu ana biblia ya yonko yonko dia
0: biblia la ya wo yonko dia no ema wo ni nya dia
1: de emre
0: emre especially wo yonko yire
1: eh ho de e serious
0: abrante so pese wo tra wiase nyini cha aya sho ho shi ye pa

no kwasam to se me on the floor is answer me what very baby dia to me nyina di wono no wono na me kuta no dia dia si nyina kuta no wono na me kuta no hanti me ohunya ni sika eni pa na twa nan so mere me hata so on the check is answer my fanunti minim se ya ka hina no o dia ka bo yo bunim ri fo mi ohunya ni ah benim sa oso benim ya jini.

international airport wo die ni fra urade nti uti se mali niger e na ukosi nwura mu baabi na ukosi gedafi krom aw se wasade waba because wo tumfo yakopo wo se wono na wo sha ebem na okanswa ugina odafo enne se odo ho bema urade na wada no wachi dia ma wiase yedie ene ni mpansem ababa wa wasi so tobuase tobuase papa papa papa e na no young girl bi wo sirisa ne ni age na mi busa ne se ura adede wani age sa kwa no yi mobile phone blash am phone yanim e bla bi am ne na shesha wade e na wako di america 8 months ni o e na wanya green card e na wasan me text message na sister no hwe no na no form ne text message no a I say tin no kura no ono na yeye che no me ne awade e nya somdwe safo wo pa somdwe a Isaiah chapter 9 verses to 7 bible ni say Jesus Christ ono ne yebeto de diri daaja wo nyankopo tumfo asomdwe nyene ka emi ma me pa odofo asomdwe ani awadiem awadiem mama bebre abodam bebre wu mama bebre loss of my life awa awadiem I tell you say awadie anya asomdwe sa se sadi awadie ni si kwose se minua nipa nyina wo problem wa awadiem so pa asomdwe fa wotu awurade so ate awadie mama bebre asai obi anya loss of appetite wonyale den so ontimi nidi awadie problem ena no die si achim side ho eba daily graph obi yira de ahane sa ma be me aye ho dakro chituo oba eje pon obowura na se ofio kwa na se otiwo osutuno ese ku na konta wie no no akese ku no onipa miensa anope ye nyina dida da ho e wo daily graphic ye na se ohwe mu a ohwe mu a so yakopo obese soro na broadcasting down so se awade ne se die si ko no ye nye changes a asofo kura ne be changes first asofo kura ne be changes first enye easy ko wajo hokohwe ena no sister tia ni kuro tia na chief inspector yi tro bia no masem I tell you wajo fo ne niso wa na bra na si ni yirasum na na yira reply handcuff o mie no inside mokopo bi mama belu won valence bi a anya dwuma awade ama chese mini a fa ho to awurade so ababa wa wesi so fa ho to awurade so wate awade no ya ma e ma nyina dia koma nyina dia do mini a na me to awurade fo papa mbisa se wa je fie se wesi 26 years na me wesi 30 years kura wontwa because matthew 22:34 eko no wesi fo wa koma na okra ene wa dwen fa do awurade wo nyankopon na me ho se stand ne kra ne na dwen na koma nyina dia do america man na me gina urade asem tu ne fo se se wa mamodi se obeda ne na koma nyina dia ma urade na odi na koma ne na dwen bedi abrantie na chia da cha hwe ya abrantie na nsan ama na nsan ne ho a obeku no ho